Ayan, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong maulan na umaga dito sa Calgary, Alberta. At tulad po ng dati, nandito na naman tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At magkakaroon po tayo ng bisita mamaya. Kaya naman, babatiin ko muna ang ating mga kaibigang may mga kaarawan na nagdaos at yung mga ibang mga padating pa lang. Malay mo, baka maimbitahan na naman tayo, di ba? Okay. Good morning, Hazel and Kuya Ed Katahan. Good morning sa inyo. Maaga kayo nagpupunta sa church para mapakinggan ang ating magandang boses dito sa ating programang Radyo Pilipino na mahigit ng apat na dekadang naglilingkod sa ating komunidad talaga naman. Kumusta kayo dyan lahat? Siguro mga nakatakip pa kayo ng blanket ninyo dahil sa napakalamig na umaga. Okay, nagbabadya. Napadating na ang autumn season. Ang dami na po natin dyan. Andyan na po kayong lahat. Ay nako, nandyan ang presidente ng ating TAPSA, ng Taste of the Philippines, Mr. Richard Kasabal. Ayan na sila, Miss Emma James, Ferdinand Camarillo, Ricardo Rausa, ayan na ang aking kaibigan, si Lut Pradas Rosales, at sila Thelma Luna, Rosario Vasquez, kila Lina Marie, Jenna Gomez, Mila Nebreja. Good morning sa inyo, Richard Flaminian. Talaga naman, maulan pero walang makakapigil sa ating kahit na maulan dahil talaga namang lahat tayo ay, anong sabi, lahat tayo ay talaga namang giginawin. Okay, at dahil po dyan mga kaibigan, gusto kong i-congratulate ang napakagandang at napakasayang kaganapang kagabi na ginanap po dyan sa Marlboro Park Community Association na ginanap ang birthday celebration party ng Golden Generation Seniors Club. Talagang ang daming kaganapan sa ating komunidad at ngayon, nako parang uulanin ang ating ay ang ating pong ano yon, yung sa Eufeia, diyan sa merong silang ano ba yung fair na yan diyan sa Seafood City, meron po sila diyan kaganapan. Good morning sa inyong lahat. Ate, nakalakang pinto, Eman, andito ako sa 302. Hindi kita nakikita, baka nasa ibang bayan ka. Okay, anyway mga kaibigan, eto po munang muli ang sa isang sulyap mo. Okay, para yung mga katabi nyo ay susulyapan nyo.

Yan po talaga naman sa isang sulyap mo habang kayo nagkakape, nakakakilig ang inyong tinginan. Okay, batiin po natin ang happy happy birthday si Miss Alma Bragas. Of course, ang pagbati galing sa kanyang loving husband, Mr. Dexter Bragas, sa kanyang mga anak, mga apos, and of course, from the Calgary Filipino Lions Club at sa Filipino Calgarian Seniors Club. Many to mention, and happy 60th birthday as well kay Edgar Nibreja from Mila at sa kanilang three boys na nag-umpisa lahat ang pangalan sa letter K. Kay Kent, kay, sasabi niya, ay hindi ko nakilala, basta lahat sila tatlong K na mga nagpopogian. Gila na po ang kanilang handaan dyan sa Asian buffet, kaya dalawang handaan pero isa lang nagbayad sa amin. Okay. Anyway, Edgar, happy happy birthday. At saka po kay Miss Lisa Marcos, ang pagbati galing sa kanyang loving husband, kay Boggs at sa lahat ng kanyang mga kaibigan sa industriya at dyan po sa kanyang mga kliyente ng kanyang napakagandang mga dekorasyon. Ay, andito na ang aking mga bisita. Eto, ito muna. Okay, ito po ang ating patutugtugin habang inaasikaso ko ang aking... Pogi na, ganda pa, grabe. Okay, isa pa. And of course, ngayon pong araw na ito ay kaarawan ng ating kaibigan, Ms. Lorna Rubiano. Happy birthday, Lorna, from NAS. And the kids from Pastor Arnold and Daisy Magtulis as well. Okay, eto po. Pakisulat na lang po ang ating, on behalf ng Radyo Pilipino, ipinapaabot po natin ang ating condolences or sympathy sa pamilya ng Bersenas family. Bersenas family sa pagpanaw po ni Jonathan Joe Barsena. Eto po ang details kung gusto nyo pong sabihin sa inyong mga kaibigan na kakilala ng Bersenas family. September 2 ang kanilang viewing, Wednesday from 5 to 9 sa Mountain View. And then September 3, Thursday 11 a.m. dyan po sa Holy Trinity ang kanilang funeral mass. Okay, mga kaibigan, ito po ang...

0: Okay, ayan na po. At nandito na po ang aking mga bisita from, ano kaya itong company or events production. But anyway, sila na po ang magpapakilala ng kanilang mga sarili. Miss Lisa Marcos, happy birthday, sabi ni Iman. Yeah. Okay, ito na po ang ating mga bisita. Good morning! Pwede magpakilala kayo?
1: Good morning po sa lahat po ng listeners natin at sa lahat po ng nakatune in sa ating YouTube na ngayon. At magandang umaga po sa lahat at nandito po kami para mag-promote Iman Mendoza po.
0: Okay, at ito pong ating isang magandang bisita. Yeah,
2: good morning po! Ako po si Marilu, nakatira po ako sa Red Deer, Alberta po. Kaya... kararating lang po. Kaya thank you so much po sa pag-invite.
0: Yes! Anong inyong production na inyong ipopromote natin ngayon para imbitahin natin lahat ng mga nakikinig sa atin dito?
1: Yes po! Sa lahat po nakikinig at nakatune in po, The Power Voice Tour po ito, September 18, 2026, brought to you by Abundance Entertainers and Kabayan Entertainers. Ito po ay gaganapin sa Polish Canadian Cultural Center, starring Laika Gairanod and Ivian De La Cruz. At mura-mura lang po ate ang ticket ha, $80 lang po for VIP, may photocop na po yun, plus $60 po naman kapag kayo na general admission.
0: Wow! Okay, so sino ang ating mga artista ulit?
1: Ang artista po natin ulit ay si Laika Gairanod. Si Laika po yung nanalo ng ating Season 1, The Voice Kid. Kabatch po yun ni Darren Spanto. Kung natatandaan niyo po yung kanyang kwento, siya po yung bata na maliit na talaga naman nag-strive sa buhay niya to make a successful singer. At kasama po niya si Vian De La Cruz. Si Vian naman po ay ang kalukalike ni Casey Tandingan na nag-grand champion din po yan sa Showtime.
0: Okay, yes. So isa lang ba ang kanilang show dito sa Alberta?
1: Opo, fortunately po, may, sa Calgary lang pong muna, then meron po siyang shows po. Din po sa Edmonton, meron din po siya sa
2: San Juan. Meron pa siya sa Edmonton, sa Lloyd, dun sa Fort Mac, meron din siyang Saskatoon, Bonneville, Alberta, tapos sa Vancouver, and Kelowna, and last leg po namin sa Toronto.
0: Ayan.
2: Seven cities po.
0: So kayo, kung gusto nila ng ticket, sino po ang kukontakin nila?
1: For the Calgary, you can contact po myself, 403-307-2389, or si Ate Marilu po sa telephone number.
2: 403-872-7390 po.
1: Yes.
0: Ayan. At dahil dyan, patugtugin natin ang kanyang awitin, di ba?
1: Yes po, ate.
0: Marami na siyang talagang siya ang nag-compose. Siya kaya ang nag-compose nun?
1: Hindi po. Siya lang po ang original na kumanta.
0: Siya lang ang kumanta.
2: Single po niya.
0: Okay, ito po ang para sample, para talagang bumili sila ng ticket.
1: Opo. Yeah.
0: Para masabing magaling talaga si Laika, di ba?
1: Yes
0: po. Ano yan eh, parang si Noro Honor, no?
2: Opo.
0: Sa liit. Sa liit lang. Okay, ito po si...

0: Ayan po talaga naman. Ayan si Laika Gairnod. Yan po ang ating ibinobroadcast ngayon. Ipinopromote natin para po sa September 18. At ngayon, eto naman po uli si Iman para naman sa ating news from the Philippines. Mainit na mainit pang galing sa printer. Okay, Iman.
1: Ang ating mga balita ngayong umagang ito, tuluyang bumigay ang gitnang bahagi ng Aquino Bridge, Tarlac City, bago maghating gabi nitong Biyernes dahil sa malalakas na pag-ulan at rumaragas ang tubig baha na dala ng Southwest Monsoon o habagat ayon sa

0: Aga na bridge bilang alternatibong ruta at mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa gitna ng malalakas na ulan.
1: Ayan, okay. Ito pa po ang isa from Mary Lou ng Red Deer.
2: Yes. Opo, magandang umaga po. Meron po tayong news dito na habagat magupit ulit.
1: Ayan.
2: Sa Office of Civil Defense OCD, 32 na ang naitalang patay, 8 million apektado ng habagat. Manila, Philippines, umabot na sa 32 katao ang nasawi dahil sa matinding epekto ng southwest monsoon o habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon sa ulat ng Office of Civil Defense nitong Sabado, batay sa update, naapektuhan na ang 2.3 milyong pamilya o kabuoang 8 milyong katao sa 10 rehiyon, kabilang ang CAR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa tala ng Office of Civil Defense, 15 ang nasawi sa Benguet, tig-apat sa Rizal at Batangas, tig-dalawa sa Occidental Mindoro at Caloocan City, tig-isa sa La Union, Quezon Oriental Mindoro at Negros Occidental, habang isa pa ang biniberipika. Ito po. Karamihan ay biktima ng landslide, pagkalunod, rockslide, pagkakuryente at pagbagsak ng puno, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Nasa 19 katao ang sugatan at 3 ang nawawala mula sa Quezon City, Batangas, Manila. Sa kasalukuyan, 297 lugar ang nananatiling lubog sa baha, karamihan sa Central Luzon, habang 281 lugar ang nasa panganib dahil sa lumambot na lupa. Umabot na sa 6.11 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 2.32 billion sa agrikultura. Nakapamahagi na ang pamahalaan ng 1.65 billion pesos ayuda, kabilang ang relief goods sa mga naapektuhang pamilya.
1: Ayan, talaga naman. Grabe po, naglalagablab na balita. Meron po tayong padating. But dahil po dyan, gusto ko po munang sabihin sa inyo at imbitahan kayo sa ating Fiesta Filipino Calgary 2026 ngayon pong September 4 to 7 dyan sa Ucler Market, Ucler Plaza, 101 Barclay Parade Southwest. Maraming vendors, maraming performers. So, 4 days of Filipino pride and celebration. Grabe, September 4 to 7. But anyway, eto pa rin po si Miss. Ano yung pinopromote natin dyan? Pakipromote natin muli bago natin patugtugin ang kanya pang isang awitin.
0: Once again, iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng The Power Boys Tour ni na Laika Gairanod at Bian De La Cruz. Dito lang po yan sa Calgary, sa Palace, Canadian Cultural Center, September 18 po yan, 2026. At siyempre, $80 lang po ang ating VIP with photo op at $60 lang po ang ating general admission.
1: At ang phone number nyo na para kayo tatawagan sa kanilang ticket at sponsorship?
0: Yes, we have 403-307-2389 para po sa telephone number ko. At para po kay Ate Malu, we have 403-872-7390.
1: Wow! Mamaya, meron akong tanong sa inyong dalawa. Yes, ito pong muli, si Laika Gairanod.

0: Ayan po, talaga naman. Batiin ko muna ng happy birthday itong mga sumusunod bago ko ibigay na naman sa inyo ang aking dalawang bisita. Happy, happy birthday to Kai Frank ngayong August 31st from Grandma Jolly and Grandpa Tom, Uncle Tommy, and ano to, and Auntie Barb, kay kanino pa, sa from the Frank family, happy birthday, Kai. And of course, batiin na rin natin ang advance happy birthday sa Ate Alice Tanagon, si Nanay Nelia Pagsanghan. Hello, good morning, Ferdinand Camarillo. Advance happy birthday. And of course, kay Rio Lorenzo. Thank you very much. At sana magsipag. Handa kayo para naman maimbitan nyo kaming tatlo nang maipromote namin ang ating The Power Voice Tour. Ayan po, ibinibigay ko na naman sa inyo ang ating bisita, si Mary Lou ng Red Deer at si Ima ng Calgary, Alberta. Ayan po.
1: Yes, ate, gusto ko lang pong bigyan ng background yung ating mga listeners about
0: Yes.
1: Kasi baka tanungin nyo nila, sino ba si Laika? So ito po yung ating way kung paano nyo po i-recall yung talambuhay ni Laika.
0: Yes,
1: actually,
0: okay.
1: Actually po si Laika isang singer, tsaka po isang actress who became famous at the first ever grand champion of the Voice Kids Philippines in 2014.
0: Mm-hmm.
1: Laika po is born November 21, 2004, na tagataan sa Cavite po siya. At of course, kung alam po natin, yung kasaysayan niya, scavenger lang po yung family. Scavenger po ang family nila doon po sa Cavite. Talaga namang naka-squatter area po yung anil nila, yung kanilang tinitirhan. But si Sang for neighbors in exchange for small amounts of money. During that time, exchange of rice or canned foods or goods before he rise to a fame. So, as a career achievements po naman ni Laika, she won season 1 of The Voice Kids Philippines at 9 years old. Kung matatanda nyo, late-late niya at that time. Under the mentorship of Coach Sarah Hieronimo. And of course, she signed a recording contract with UMB Philippines and later joined Viva Artists Agency. Her transition into television and film acting, appearing in ABS-CBN, Maalaala Mo Kaya, and the series Hawak Kamay. And of course, she continued her music career with live performances and releases, including viral live renditions on the Wish 107.5 bus. And for her childhood, early childhood life, Gairanod or Laika was in, as mentioned, her family collected plastic materials, bottles, other recycled items for added income. Her father is a fisherman, which is may sakit po yung father niya ngayon, may stroke po yun. And also Laika is helping her mother and sang for her neighbor in exchange for money and food, as we mentioned. And of course, nag-boom po yung career ni Laika through dito po sa The Voice Kids Philippines nga.
0: Yes.
1: And from that point po, nabago yung unti-unti ang buhay niya. And because of her dedication to her passions as a singer, ayan na po, ngayon nga po, inimbitahan natin siya dito sa Calgary para po naman may share niya yung talent niya dito sa mga Calgarians, lalo-lalo po natin sa Filipino community po natin dito.
0: Yes. And how about si Vian? Ano
2: si
0: naman
2: Vian
0: ang kanya
2: de la
0: mga?
2: Cruz po, ay, opo, si Vian de la Cruz po ay ano, taga... is a band vocalist from La Union.
0: Okay.
2: And who won the grand prize as the Casey Tandingan look-alike sa noontime show na It's Showtime. So, she is also a talented singer, band vocalist. She won as the grand champion of Kalook-alike Phase 4, the ultimate phase of noong November 23, 2024. So, she wowed judges and audiences by matching the distinct vocal runs, scathing in stage presence of Asia's Soul Supreme, Casey Tandingan. And she won a cash prize of 300 pesos along with various wellness, dental, and artista package.
0: Po. Yeah, okay. May tanong ako sa inyong dalawa.
1: Yes po.
0: Okay. Ano ang nag-motivate sa inyo para kayo ay mag-produce?
1: Yes, it's a good question po. So, kung matatandaan po ninyo, kung sino man po yung nakakakilala sa akin, I was involving in all productions before in the previous entertainment productions.
0: Yes.
1: And inspired po ako to produce with my own kasi sabi ko, kung kaya nila, kaya ko din. Instead na ako magtrabaho para sa kanila, magtrabaho naman po ako para sa akin to justify yung my ability and talent na kung kaya ko rin ba yung gawin ng mga bagay
0: ngayon. Yes, that's really good. And actually, you have lots of talents. Yeah. Ang galing mo mag-MC.
1: Oh, thank you po.
0: My goodness, performer. Oh, diba? Nasa yun na. Kaya talagang keep it up.
1: Thank you. Thank you po.
0: Keep it up.
1: Okay,
0: and how about you, Mary Lou? Ano naman ang ang desire mo na talaga naman tumulong at sumama kay Eman na mag-produce nitong mga dinadala niyong artista?
2: Apo, it's the same thing yung sinabi po niya na na-inspire din po ako. At lalo na nung na ano ko yung ano ni Like Kagayranog. So I decided to take her para mag-perform dito at showcase yung ano niya, yung talent niya. At gusto ko rin na dati po akong like nagma-market sa ibang production.
0: Yes.
2: So why not use my own talent
0: try
2: to
0: it, ano?
2: Try it. Yeah, yung i-try po natin kung kaya. Eh,
0: yeah.
2: Kaya naman po.
0: Sa yes.
2: Ng
0: tsaka kasi
2: po.
0: Yung mga skills nyo,
2: opo.
0: Yung mga abilidad nyo, sayang, di ba?
2: Opo.
0: Kailangan ipakita na ito ang passion namin
2: yes.
0: eh.
1: Mm-hmm.
0: And congratulations to both of you. Pati kay Lizelle.
2: Yes.
0: Kasi
2: okay.
0: Yan, busy-busy, nagda-drive. Masyadong galayang si Lizelle eh. Tsaka si Jason.
2: Isa po si Forjans po ang ano natin, official rides po ni Laika and
0: Dina
2: Cruz. Yeah. And ito po, yung under po siya, ang promoter po natin is si Broadway, consisting of Tere Mariano, Broadway, tapos si Himig, at saka yung si Georgetown, at Kabayan Entertainment po.
0: Ayan. Okay. Okay po, at talaga naman po, dahil talaga naman sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, grabe ang mga
1: baha
0: sa atin, ang ulan, sana tumigil na si Habagat. Kasi talagang lubog na ang Pampanga, ang Bulacan, lalo na ang Kalumpit, Bulacan, at pati na rin po dyan sa mga, sa Baguio. Bumabaha na rin ngayon, kaya sana, ano kaya ang kailangan sa Pilipinas talaga? Yung mga flood control, parang yung napunta sa bulsa, dapat ilabas na.
1: Oo.
0: O, diba? At dahil po dyan, okay, ito po, congratulations pa rin po kay Miss Ann Reyes sa kanya pong napaka-successful na PBA Moto Club. Congratulations, Ann, at sa lahat ng kanyang mga sponsors. Ipinapaabot po ni Miss Ann Reyes ang mga kanyang pagsasalamat sa mga sumuporta sa kanyang PBA Moto Club. Ito po ay para sa lahat ng mahilig sa sports at talaga namang grabe. Lahat ng mga events ng mga Pilipino ngayon, suportahan po natin silang lahat tulad ng Sweet Notes, talagang dinumog din. Dito sa Calgary, suportahan natin lalo na itong The Power Voice. At dahil po dyan, maraming nakaganapan sa Pilipinas, kaya sabihin naman natin, bangong Pilipinas, ito po ang ating aawitin ngayon dahil si Emma, si Iman at saka si Mary Lou ay sasayaw.

0: Ayan, talaga naman. Kailangan talagang bumangon ng Pilipinas dahil po sa nangyayari po ngayong mga baha sa atin. At hindi lang po sa Pilipinas, kahit na po ang nangyari sa Nepal, ay talaga namang nakakaano ng damdamin. Makita mo yung mga naaanod ng mga tao, yung mga hayop, lahat-lahat na po, pati ang bahay. At merong isang talagang parang Noah's Ark eh. Yung isang bahay hindi talaga natinag. O, di ba? Okay, mga kaibigan, ayan na naman po ang aking mga bisita dito, si Iman at saka po si Mary Lou. Sila po ang talagang star of the show ng Radyo Pilipino today dahil po sa kanilang adikain na makapagbigay sa inyo ng kasiyahan. Kaya pinipilit po nila kayong bumili ng ticket at mag-sponsor. But before that, huwag po muling kalilimutan, merong career fair na nangyayari po ngayon dyan sa Seafood City for all Calgarians. Baka po kailangan nyo ng trabaho. And then, ang CAFA, on behalf ng Alberta Government, ay meron po tayong Alberta Culture Days, September 26, September 27. Diyan po gaganapin sa Marlboro Park Community Association. So kung kayo po ay may mga talent, please contact 403-992-9094 or 587-888-1750 para po maisali namin kayo sa ating mga performers. Show your talent, sabi nga. Yan pong ginagawa ngayon ni Iman. Show your talent, show your skills. Gamitin nyo, huwag nyong itago. O, di ba? Okay, take it away again kay Iman at kay Mary Lou.
1: Yes, ate, gusto ko lang pong batiin si Miss Adelpha Daguhoy. Yung pong ticket po natin, sabi niya, how much the ticket?
0: Yes.
1: VIP po natin is $80 only with photo op na po yun, $60 for general admission. And gusto ko rin pong i-shout out si ate Lizelle Valenzuela. Halukon, maraming marami pong salamat para sa kanyang pagda-transport po ng ating mga artists. Ang 4 Jans Manila Logistic and Tours, kung gusto niyo pong contactin si Ms. Lizelle, pwede sa 587-719-3700. And of course, I want to take this opportunity of also, ate, gusto po ninyong sumali sa singing contest under Maan's Food Stop, Pilipino Food Stop.
0: Oh, yes, yes.
1: It's starting today po yung kanilang elimination at around 7 o'clock to 9 p.m. Every Sunday po yun. Kung kayo po ay aspiring singer or amateur singer, please drop by lang po sa Maan's Pilipino Food Stop at magkakaroon po kami ng screening every Sunday from 7 o'clock to 9 o'clock.
0: Alam mo ba yung address ng Maan?
1: Ang Maan po ay along 17th Avenue.
0: Yes, so Maan Restaurant is along 17th Avenue before 36th Street sa gawing kanan po.
1: Yes,
0: doon nyo po siya matatagpuan.
2: Alam po natin yung official photographer po natin, si Al Gamila.
0: Oh my goodness! Yes, andiyan na naman si Mr.
2: Al Gamila,
0: a.k.a. Birthing Labra. Hello, Kuya Al. Sorry. Mr. Mario Leo Concepcion. Good morning. Talagang andyan. Pagka-andyan si Al. Oo. Diba? Pag-chismisan kaya natin si Al.
1: I want. Friend natin yan, ate.
0: Ayoko. Gusto ko i-chismis.
1: Ay, hindi po.
0: O, hindi lang ako nagsabing a.k.a. Birthing Labra yan.
1: Ay, loyal po ako kay Kuya
0: sini, Al. Sino yung nagsabi sa yung kahawig mo si Birthing Labra? Merong artistang nagsabi kay Al, hindi, biro lang Al. Ay, talagang the best yan. Alam mo, matagal na yung, alam niya kasing walang pera ang CAFA. Lagi yung nagpupunta sa aking mga events libre. Talagang 100% thank you, ay 110 na pala kay Al at saka kay Mr. Leo, Mario Leo Concepcion. Lagi silang nakasuporta sa amin. And of course, si Joms Graffi din.
1: Ayan
0: na, si Joms Graffi, yan. Poging bata yan eh.
1: Thank you, Joms. Shout out kay Jumps.
0: Okay, so palakpakan natin silang lahat.
2: Yes.
0: Talaga, sa kanilang mga ano sa atin. Okay, for the last time, why don't you promote?
1: Bago po natin i-close yung ating program, gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng sponsors natin at ating mga volunteers na meron na po tayong kompleto. Maraming po salamat sa pagtulong ninyo at pagsuporta po na ninyo sa amin ni Ate Marilu para po sa darating na concert, The Bauer Boys Tour Calgary 2026 starring Laika Kairanod and Ivan Vian de la Cruz sa Palis Canadian Cultural Center po yan. September 18, ticket is $80 for VIP, $60 for general ad at magkita-kita po tayo doon lahat. Tickets still available na maya po, nasa Cebu City kami. Kung gusto niyo po kaming makita at bumili ng ticket,
0: ayan,
1: please punta po tayo sa Cebu City at 4 PM, or you can call the number 403-307-2389 under my name, Iman. At si Ate Malu naman po ay
2: 403-872-7390 po.
1: Yes, maraming po salamat sa kay Ate Choppy for allowing us to promote the our upcoming show. At sana po, supportahan po tayo ng community ng mga Filipino.
0: Yes, at susuportahan tayo. Mababait ang ating mga kababayan. Yes. Talagang very sila supporting sa mga events ngayon sa atin.
1: Yes. Yan. Yes.
0: Okay. So, ngayon pa lang, kinukongratulate ko na kayo.
1: Salamat po.
0: Okay, pupromote na lang natin lahat yan palagi. Yes. And again, wala ba kayong babatiin mga kaibigan nyo na may mga karawan or ano?
2: Ako, binabati ko po ang mga taga Red Deer. Support din po natin sila Kagayranod dito sa Calgary. At meron din po si Edmonton. At binabati ko yung mga anak ko, tulog pa, at yung asawa ko. Ayan, family ko po.
0: Ayan, talaga naman.
1: Yes,
0: grabe,
1: binabati
0: no?
1: ko po ang lahat ng aking pamilya way back home sa Pilipinas. Mag-tune in po sila. And at the same time, mga kaibigan ko po sa Calgary, maraming pong salamat and see you around.
0: Ayan po. And again, happy birthday pa rin daw po kay Ate Alma Bragas from Delia and Resti Cabalse. Ayan, Mr. and Mrs. Eric and Jane Peralta, kay Unel and Faye Padilla. And of course, kay Mr. and Mrs. Celestino and Conching Bautista, kay ang dami nila, Ed Pagkaige and Evelyn Pagkaige. Malalaman nyo po kasi sila ang mga imbitado eh. At saka po Mr. Alma Tanaw. Ayan, Ate Alma, happy birthday. At pati na rin po kay Miss Maria Sobrino from her loving husband, of course. And sa kanyang mga anak, at kay Miss Paz Franco. Lisa, happy birthday. Thank you, guys, and God bless. Ibibigay ko pa rin po ang ating isang awitin habang kami nagchichismisan dito. Joke only, sabi niya. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung ano po ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran.